Mwen oblije kabe dandi la e. Si gen moun nan pren la e. Mwen da do pa vle bay la jan. Wete.